0: promo kami ulit. Roa, ko ka busumi, ito ko mi, kay mo maya makamukay ni. Ulpa pa moje.
1: Ulpa pa moje.
0: Paraglagang dambo dyan kayo kayo sasata. Alane mo malipo ba hasata? Kanra pa kita, ante nga nangang, ante rawawata to kay ni. Hay, nito ko barisema. Botanong balikitang boto. Mukay limo.
1: Kay limo maya makamukay ni.